nkamumu anaze ayede yede chia na ansa na yede ubegbo yebabo wasu ama wababe gromo hunsa anche wi no na sa na ema mini wa nkan wetima.

0: Nu mà Obeji.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì
0: Nó humble sao sao cậu nhiều buồn đi à? Ok sao cậu chơi rồi humble? Thì sao cậu? Chú nhiều quan bi à? Còn chúng ta sẽ làm gì? Power thế. Mình đang say humble ya video à? Ok, coi chú yên thôi. Coi chú humble say rồi đi. Power bị phim. Anh anh em mà mình đi papa. Ôi chú đi anh đi ô.
2: Ba san ko fini bi ya ne ene o moti ase a o ma fo no mo vibe ko ha ha gani o to ma nya he
0: you know sa fo no bi se nyo mo ne
2: o a ko se mi se o ma nya he
0: 0546637474 sabi o o ba wi ase abraba wa bebo ama me kan se
2: okay
0: abraba wa bebo e ma me fa wi e wa ha o ju hudia mo ni o Oh, hi, odi abegye. Hi, odi abegye.
3: Nampa chu. Wo bo bra no, o ma me no ndi asia na.
0: Wo wo hu, abra ba ye bo no ni.
3: Yes, so ma me no ye no ma me ni nim. Do ma nga o ma me. O hu o ma me asase da ho da obetim akodo. Da ha obetim akodo. Ndi me ma ka ni mba bo na asase. Se me na ya ti se se ba. Me cannot
0: doubt, Maggie. So, mommy, who?
3: Because me, tell me, mommy. And you never have my brother, my brother, we are the music, mommy, dear. Me, Jim, mommy, is the mommy and papa.
0: You will ask it. Here is your.
3: No.
0: It's already high on ya. But I say, ah, I saw my year busy and two was a cat, though. Could you? Jack. Oh, you never knew. Ajako kasa fidro bajako ye ma 1 billion na o maame o papa o yiri no ma so maame so sofo ahwe o video a o be abraba be bo wi ase no ya hwe e wo tv so a
4: enye mem mangwani suru so ye mem bang ina den ga meje
0: ah o ma ka ho diwe no ba ja na wo nye bi ko we ma ka ho
4: bra no wu safari an ga meje
0: za wo ho Okay, we don't see. Well, you, I just go up in mapa. Or since I'm in the mapa, dear. Since I'm in the mapa, we go home.